Ishta kamon likon kay sali halang halang chi kooperativas udlim na kay sta liman sali halang halang kakichi na khes sabar pi na kulak lipuk ti sibal ya silal ha in kulo makun li nim la sa ich o lekso kere chi rumo likutan na kakwan hana ish kya ushkush kere kubera li kyo kuchik chi kulak sali na khes unho sabar pi kyo kish chi kapin kil sabar pi na kay sta liman king ana kanaw uri kyo kish chiru li sakew ha in li kyo kuchish kurban saruk li kapwa dios Antes hasta osotes en casa como ni la yali caruli yo coches panuki la yali caruto que estés panuki mala parte que se chichik la es le ta como li rahlal na kike chulchi panukin na kabanto shinicheru chi angel kachkol li honal ni na kike re shkol pali si la junjo re kol beninkil re coch beninkil la kuir ken li nalepak li Solok di kawresing li natanum si arin sa lipuk ti sibal li nakoksi re nakshkiap shkush fere kobera tiyok chikulak sa leityan sa le muet al rahlal li eklak hukan na kuchisa sa kachkol to kwan kong kamokak kuchik chi nalibak chi okeng re shkambal yesilal hong hong nintento sa kapen kwan shnum singkil shutikan kin chuke resh banak Lik Angel sa lihuhuk chi kooperativas na kanaw na inka na ilan na kanaw na inka na ru na shakli ut ho ak na kenaw mo na ho yokish ke banretal kol humpar yo chi numek li loklah po ha in shkoban li kosoptasyon shman li kagwa Diyos atyan li karuli na kabano atyan li karuli na kabano lang li yoka chi rabingin chi apshkush kaya kobera Wak yo kocak chi nalebak bayak chirish rubelak lihonal ingka naru nakaram ingka naru takache ingka ta kulmang malak ingka ta numek likutan cho chi chal chi kul li shaman malak lipo chak nak ain lak ta kulmang muko naru tan aban napali iya kui kwanza li kapen napali iya kui kwanza li ben laish li kumon li kwanka ishta li kumko chi kooperativas li tentosh banungkil ut naka eretan malah naka nawakin nak mare kuan na tingka na taklok lihonal chiku ut na palah kuin naru na ok chisali na leba kuaye par kuan lebaan nak marenga tustu chi chapil li retanil lik angel lihuhu mare nakashwanu gil na balpay chiku na kwa malah chiru lihunkutan malah chiru likutkutan utingka na takikip chi kaushlak chirish li nalobhain na tentorak tustu retalil li kanjel hongho li kyoko chishwano chile utmarejo kana pinka na taklok li honal malah kwa na kwi chik kabo na koksi kwi utmare mag a rilom rikin li kanjel li kooperativa chanru akwaye na mare lahat shatishk e ki ritbal li kanjel hongho mare chish silbalirish mare chi shpis paling ang kanaw kaya nakakakreru li kanjel shwa nakakanaw nakano alpay na kwan sa lihuhu chi kooperativas awan mare halan li siya banu lahat mare siya tatsama kwip chi ati nakri yuhunak ni komon nag siya keretal shunwa lihun kwa leput yo chi tamp li kanjel sa lapen shwa nak mare kwikutan mare o shikutan malakon siya man siya shakap sa lapen relaktaman li kanjel haan kok na lep hain kwanak na kota na chisa Aman na katoch baya ka nakwan na rin sa siyap shkush kere ko bera rin na takak ere tal bar na ru na ko palto bar ko ang klima kela Maka na nakahulti ka chero chiyan chal ka chholot o nakanaw kyo ko chi kulak sa lejang krikin di shteng maga na koy benin na ksa sa lejol chi kakul pal chi koy benin kil rahlal li kutan hingga nakanaw chan taro le ril pal maakshish kwakli maakshish ilzal le moya pal Makong kesh rubeli kaper, rubeli tse, rubeli che, gana kanaw. Makyo kesh uli pe, makyo kesh shishik sa likayi pal, ulesh li kokal malak sa ahil po yan ang makpi. Mare akyo kesh kawresin kilere, gaya shik sa likso le pal. Di huhuk kwan nishmatan, rikin karum, nishban, rahlal kutan. Put, lako latak na kanaw, hukana kyala pe, ma china la chol. Ke retal chishunil ikaw ni kwan sa lapen rin naking kahkwi tatan chaku tingka tashik li honal malaktan mek li honal chi hulpat rikin shpanukin li hukuk chik angil kwi at shakabil sa lapen karuli tento tabano
Ingajik na toks panong kilhalan rin na pingkata siya akok sa kumalak ng katatam kay kahil sa laapin siya nakatukat siya rabing kilnak kwan sut aan na kulman na nakakal li kak angel mare atinak mare chuchik mare sera ikchik na kook na kakalan jik di pwede nakakamot makwa li ta oken kresh panong kil li kangel itinay ba misa li kapen ut karan jo kochit sako karan jo chinumek ni honal ut li kangel inka chochi bek kishunel ben li asilal li na le ento taka kere tan ka utnak na kongkli ka ushnak ka utnak na kongkli sera ik ka utnak na kongkli na le pak sa le kyang na ish li kakomon li kongkish sa li kongkong chi kooperativa si sa pashat le chol anak kwan chochi bek li kutan li lo kakoha in ho chokish si shtil bandretan inka chikiki kutan na kanake Tolak joko cuci cuy bal, aban cangkuk joko cuci di angkel. Ma tau ma joko ek cuci capil, ma cakal reru, malah tokuan tento takabano. Kui tokuan nashpas, cakulat tento takabano. Kyo kacik lebaretal, nak lihonal. Inka cik ki, kuan nak kui karu inka us joko banu mangkaran, kuan inka us joko shik malah joko ilmang, mare inka Zakal jokos kawal ng kachol si Chabil, dahil napakangkel haam, zakal sa isla ng kwang kukana. Kwan si Yapskush Fedekobera, dahil nako hultikang, dahil nako serakik bayak sa legyang, roch beninkil, sa lihulkok si kooperativas, sa isla palak kwi, chan rakru nak jokos kawal retan na kinkata kakul, li nalibhain malak li mahelal ho jokos si kosbal sa legyang. Mare, napa ke napalgonal rehun angel sa barbu inkarah tentoho kaan malak sa halkoh kuchikru mare napal rahli komon nakashbutbal nakashtubankil respanke hun angel ut marelik angel haan inkake napalpay li chakila li naru nakulman kuy haan joko chishpanunkil karuli tachal sa taben sa hun kutan nak la ot takachapsh tsilbal rish barkwan li shkoksi li loklah tuminjisa shbanu ki hunpay li kakhel ut barkwan di shukusi chakhe barkwan li rujinyom malak li shabilal malak li rusila lakwi li kakhel anshkabanu mareta ka kere tal malak di shkut chikunak inka joko chishtaba li barakwan joko chishkaya linkil ka ot sashkabanak shtaban li makhelan khain hun kakhel li inkarak Angel ru malaking karas kili komon nashpas akiyak marikun di edalil Lik angel marera sakin kuy oship li komon daruk shpanun kil daruk shtoy bal aban Garush kabano lao maresh kake lahe maresh kake o lahu Re natishpan lik angel san Aban laik naesh nakikiretan Nak nakulman kli nalibhain kwan na kinka chikahuni lo Nakake kachol chik angel lak kwan na kinka Chikahuni lo nakot angel lak rak ho tenton shpanukil Mare atinak ochoko shkebal chakrubalak Mare andi nakapano mare ilang mare chunglak Mare serak ikrikin di kakomon di chorak chishpanukil lik angel Resinkil chishonal chokok aran Aban Ninka choko shkebal retal nak li raila li chahkila li mahelal Sashpen li ka kooperativa taak ulung malak taak utmang sa ahun kutan shpanak laish na kenawak kwi nak nagwang shingang engkil hukong chichutam saib li kooperativas li asamblea na shkawain aram na ilmang sa shakik li chia malak sa shtiklakik chiklikul chan rush el li ka komonil karul li rusilal ish kataw li kwang sa li kooperativas karul rusilal li kangel shkataw ish kapano sa komonil Aban kwi kwan kebe ba mahelan haim kwi ng anako uken sa kalhoran tento takabano na ban na chan mare litsakok mare honeskak li ah li takil li takataw aban chukahuni no malak li kakalil siyo uken renak shkulman li nalipakwaye mokon chik nako okchi mahekwang nako okchi hopok na chali kahospil Mare shik chik takwil li komon di kyokep chi holoming malak sa shpenep ta kanablad na kinkawus shwan mong pik angel apan anish oken mga shpan mong kil la at la esh sa komonil naman yung anakak e retal ko kon siya ksut naka kultika malak nakak e li etal li lakwi charu na nachok chak shnim kengil li chutam hong hong sa li halang halang chi kooperativas yun nakakots erikin
chandu na panomang mare lik angel malak chandu na kaushlamang panukil kun bayak lik angel rikin dia in bilacha te staklaji kem te sinki lik ape malak lik seut in kausha banu tak ere talak kokota kokli kuchisak lipim ut mare in ka sakal kushaman malak kushaman shnume ut lik angel han tin tota banu mang kuchik malak rikin di shkebal biyak di shkemal o nakera bichakla esh kwansut mare inka usli naka kaushlaut naka pahi sa pim huwel pek huwel li che malakshton li tul jala parn ut li kyokosh ke wal za raylal sa chakin lazan li kooperativa apan kwan natin ka ahki nata sil rishi chabil ani kyokosh ke wal za chakin lazan naka ke li kooperativa apan ani malakabur li kooperativa Kukwan makakeli tsunok chakirikin lubelah li kooperatiwa hano lao. Kukwan kumay, kukwan obstakal, kukwan kumisintli asosyano saran, hanan li kooperatiwa, hanan li kakomunil. Apan, kawi kyokochish banikil. Kyokosh kepan kun raylal, kyokosh kepan kun chakilal salikaen. Ika nakakiretal na kyokochi chakin. Mare, que el chic me cuenta.